0: Aji kakra di ayem inyo mebi. Mitia, ne free ho sharp. Se ho! Ah, minia, wutia bu siyane di. Anio, sen yebe ya, apribiara obi ben hinyesi kano. Momo, ben nye biya man. Asi minya, meji biyo.
1: He, abranti, ngogu huwe ni mwasi wako wate.
2: Ala motion!
3: Upo bisiyan, na usentia, eno na utimide wawo wawo. Ni hiyo, eni nisiwe niso. Obi siyane faye, kaina saitia, mombo day.
4: Ajani mwa yuko
5: meje oso na wani ye manson e to kwani ti wa to mo fo mu ha
4: ajani mwa bo chire en to kwani ye o mema ya to egudada wasi makoto October top yi
6: mi mango sai na matisa wo di ayewofo ye dada na